Ni yon bagay ka fe mwen tsombe leta. Bagay an chio ka fe mwen pet fwa. E kom sa. Toa e mwa. Se kom sa.